0: Okubanza no mwezi Agosto mwaka gunu. Abwe kibire kia bugoma. Iri ndiro lione rie nyamaiswa. Ombichwe kabiyore bia matiso nfolds. Busa humuntu nom. Mumbwa. Nte. Mbuzi. Wena kuikirizibu wa kurubatira. Omukibira bugoma.
1: Busa humuntu kulima mukibira. Busa humuntu kusenya mwenku. Busa humuachia mwamakara.
0: Aha. Nyata gambirwa. Akaheko runaku. Hura. Kitalima chama ire nguo tapmanye. Hongirwe mwame mundu chukumi na abiri. Nyamusana nekiro. Ohure. Enya maisha zonka. Ebi nyonyi nebiye kura. Nibye bukulindirwamu. Abu abarambuzi ama kuija kutaizi hanga. Tokuikirizibwa kuteka mwechigeri.
2: Rundigenda hambuge nkuruwa ya uo ya tuanganeo. Rundigenda mkoti wenye geru msangu.
0: Ouli. Nyanta gambirwa. Obuwara ama inamu akabanja kawe. Gendo rola ama kuru ama bugoma forest. Mwikiranizi. Biarangwa mkuru webye bibira.
3: Mtai wangi.
4: Ii, kanywani.
3: Ursuru hawa kanikisana uruchi yako.
4: Ii. Kanywani ororo urusu oru. Urukuliza abana abuna mokoro rao. Hati unasaka hilo mundu gokumaza. Enzo mkuru waba abana. Akabali mpiwano. Hati dahadari enzo yeseri alimkuumbikei.
3: Numanyisa toka indura garusu.
4: Kani mpindu aruwaji. Numanyi enzo wamu enu unji. Sete yetaga garuka mkandi. Nichirukimu. Numunotu hile mkweza dumzas.
5: Dumzas. Ama bacha garukwera mahangazi. Kakos. Zuro kuikara, ngasaji kwa Uganda bati. Habu mtindo kakasibwe kandi ogwesugu wabanya Uganda. Habu obwiro gomaiso. Ngasange, umugule hardware zono muihanga.
6: Ongurangu mbunu na wedi eno liona kugumiziwe Uganda Communications Commission. Nasobura kumahikira nabe tali ya kusasura. Ya 0800, 23 23.